0: swa mdomi mweve Mama pchante se pou mama Mama konem son gitaris Ifo mga viv nan kontouis Anon ba sabili mama
1: Anon
0: ba sabili mama
1: Anon
0: ba sabili mama
1: Anon
0: ba sabili mama
1: Anon
0: ba sabili bebe sa Anon ba sabili petit sa Anon ba sabili mama Anon ba sabili mama Anon ba sabili mama Anon ba sabili mama Anon ba sabili mama Non, ma sabili maman. Sabili petite là. Maintenant, ma sabili petite là. Maintenant, ma sabili bébé ça. Maintenant, ma sabili petite ça. Non, ma sabili maman. Sabili maman, non, ma sabili maman. Sabili maman.